0: kakum kuni ni chukni lani unno pakut me a unno kome una yuk tu yuk pilas put ayakanirtuq a khukutin khu karapat yuk karluki yum athat paktarale kupinritlkaq chali sumakut yul khut put arale khut kunakit tamakutta athat paktarale ki khalkinguwartarale ki illu pistuman rituq Charlie Sukanko Kaya Gaul Regni, Yor Pukasir Luku, Pican, Wat Achiwakani Rayaran Klu, Aturun Kalaras Gumrinuk, Nasun Ritner to Kukpu Maskamrinka, Uku Niklainanka, 907-543-5985, 907-543-2756, Una sumam trisham latinik 1-800-995-8954 Khwasu angas kutun email akhlujibiyukuchi radio at kyuk.org Daw kutoy lainat 5-minute rule Sam kiyuhtang kan akhkuni lainani kaya gakjut ni itaw na utakalrek takaluni pikan taw na 5-minute rule at atuhtuk yagot kakjit kalundoy taw asamk utakalrek taiskan taw na toy chip suku 5-minute rule kanhut kakaput ilam pun kagum gunun akan hutuk sumah put unomek time unokumi kwa manapilas put unum kuigam kaisayo kutsenika kana kaksukutamana pikcah cipukut umisasam illoni ay pa abakiluku pisim ni kawakin su Ukutwa Kalska Kanyak Anyakam Kayakuluni Wat Mun Nunanka Kayak Garluchi Hwatamakin Piluchi Pikufchi Kaisun Nunafchi Ayukuchenka Tamakumiungulreni Nichu Mihtikutta Akutawai Kwakinhwa National Weather Service Sam King Un Hiluting Pilrit Pakin Ting Auluting Muris Klu Kupeta Nunanun Ukunun Anya Rahmiunun Ksik Ksikilahimu Tukuta Ayam Kriya Rahmiu Tuku Kwamal Rulalrik Nunahak Waksikahsutka tau kutoi token tau kumiunik kiluting pikapariluting tingusuki awati yubrila kata chattoi makutatakpaktaralu kisupikting tamakunika tamakumiuniking kingunilakunik kilisuki atrit Pita ilinitoy kuyo ko ni nakakas kuyo ko ni nakakas yung kwa at kapagtilok kalukipik sa itlamang at akam away ukut ko chanang kumay kalak sabis kamagini unok away akwawak tingaw sa kamagini report akalitik bis kamagini Awa ni ukut anya ka kamit muris kliukipit magmayus ha muris kliuko ayokuchis mitun katoy o merinik may mayok kaluni pehan kaminik ka totin toy pitaw tuka at hakaluni atam mayokak suni Litnaw lirik lutamani, litnaw kata. aku lagi ni lu kekan kesau nating urine hulu ting pa kaming tumiyakat ko makuta alit na ako yung tungi nun pilu ting pilrit chap suki pa katke kaing ikhiluk alit na ulrit ako lay ruma katut takwam khwatan chale kan khilu ni away muris klu ni pilra ang yan kasato hulu ki makut kain tumiyak ako kain ng helikopter ki kausuki litnawig nun pihong alhatta dahil mtoy totin piksay chak silrita kaya nisyo kalas kaya kakamiyo ni toy mayong kami ako din ashaku ni tuflune pekame ulul lashkamidun binritukka mai makut hundun noy rutnik pilakput makut kuy gita kuskukvim awayay atam kuskukvakmunanu maluting pilal rita makut iking kauta chikku nating aku nasu kuskok pasram kepitu kita ukut kels kekah mitwati tun anu malu ni peni shortcut am kau na kui pilak ka kau gravel pitamun kitna rakhaluni tokun shortcut tak halu tapi lasem tenun wak wakakin tokun kau rawi tetuk tama nat kuskok pas cikku itu kuat mun cikku halu ni bad binata an lu ni kuskok pakemun cikotai maya halu ni mek tama kun kani ukuta upper and lower kels ke kahamit nunit ni cikuk tamani aru lai rumayak ngkhmi tohun kuskuk waskun is ngakwi gilu ni wat mun ma ni cali wat di ni ukut urawi khmilt nunak khatanun ni tamana plafan kihkut pilakaita ekvihpita tama tumnunni cikuk tamani akhuk mingkut ngorok sunipiuk jamnaim tilgara cikuk nangluni taim toi ukuk kepilakit advisory muris kluku tamani ukuk nuna kepiluk kepit aniakak ukutlu ayim kaya kakamuta taim dus kisak su apit kluku bisim ni kiti tamana kuskuk fak tamani kau tahu ni pemi aku lu ni napa aku lu ni aku kuk angtok malukani aku kelas kekami watit ni aku lagi tak pilih tahu tuh si kuk tamani wi tapak lu kuk beta tahu kuk tuh jamahuna cekun tilrera uknang kskan tu mek stik tamana itum cekoka kawani su ketit ni makrasa kamit nun nit ni cali aku laro malre tamani tau na tengun no kawai kan rutkin riski ka kai spam kai pagnit kit kun riji kun akat mukha kneklu kwang kutak toy mani wak ni witala lagani imkut pat pekata mawak kam makik kam kripilal lagay kutuna kin chupus kay nika kayuha tama kuta kan rut kin risk kitang kwat ntarampi awai kan kalut kno wut tama kutoy akin katakulin nagilami pilaw tsikmi dun time toy nuna rini tamani ako kuni kwas haku ni atu simtni ulini wakilting pilasakta time kihukut sukukit krika kamita kayu ka toy totin pifkina ting may kusukta ka lang kami time toy taku kili mani wakfani chali kanrut kremhtu kutta akkermitus ksarmitsunun niti tamanana puku malra wakin akkermk akkermit kuslikumitsu nun niti tamanapilra chali dohna puku kuluni piuk unasu wayam kapilas hatta watmon kusikumitungit ng pilu ni pilra tama na chik-chik-kuluni taimtoy takukli muris kukulu tapin nahtagot ikita kikwani humun chikrimun kaya gawlgamun pinnahtagot good morning.
1: Hi Sam, good morning.
0: Ikita ki Henry.
1: Yeah, wala ko at week organik sabon ni pika mani kasi dulumi. Yeah, from a kick to a gula doy organik sabon ni unay pika when pika a gula kluta ayon ganon pika tuktukt. Nukukha una pinnega na tukngapt. Ya. Likha tungurikhtal na kanay.
0: Ya, maani su kuskukwa kami una kitput. At-attun rikhtukka taim toy unokumik tami. Taim ayakatulit. Da yus komun ko ayagaluting pitulit muris kluting nasubukin ako pilrita piyuk ngay ako takwam unasutok tfuta piyuk na rusuni pimmyuk
1: ya okay muna kukilo ano nga ma ufekar no ayan nakitam mo.
0: Iy ko yan nakfasa report akalut ni tamani kaisun ayoko chenik.
1: Yeah, hawai kutoy muna tunguik talo eh sa sung katangan ni chani sa sung kunitoy chuka kutak kaulun.
0: Yeah, umikpaklik mani sa sekaksuni piuka kaf teknik dot nakut piduk but tamak tamatumk. Tapang kakluni, kapchik kakluni. Takwam asektuk.
1: Okay. Yeah, takwam toy. Snukuti lai chuka reaksatung pita. Arnak sremon tikkaf takam. Toy. Mulungana rilo ni pikkanay.
0: Yeah, tosok angayan.
1: Oh, kanay kutsali. Har kamul ng awatin ni kanik chak rus kan kutakak.
0: Kita toy five horse and jayu takituk nagan.
1: Yeah, nitagam ka iskul nga kanay pinari ka na tuktik ka.
0: Okidoki, Henry, nata na tamup sa kasinit.
1: Iya, tingura ka mo saan pinis klarat ng amsita. Pinasit sa muyat ka na ito. At ka, ikaw yun lang ko every year. Tingura ka ang yanak.
0: Iya.
1: Okay. Ko yung mga kanasin rito sa harot. Money.
0: Yes. Kuya wikam kin.
1: Yeah, okay.
0: Alrighty.
1: Yeah, unakaktaram ni sunin rin piluki. Hayang na kisnil na chungang ka. Ni chungang
0: kata. Toa, irin rumainan rani. Manakawit umiyok na efkut.
1: Okay. Yeah, bit umiyok sikmuch.
0: Iii, kitaki.
1: Ya kalau yang risiko tak kalau cikgu cali.
0: Ii kita ke. Sounds like a plan. Ii kita ke Henry. Kena kita kumi aku untuk pemcici.
1: Ya okay. Bila.
0: Ii apa makin kasih gelum ini asil ram kumi aku untuk peluci. Wakin KYUK 640 AM on your radio dial. Kwan ikut cali umun. Kaya kaul ramon kemit keluta. Good morning.
2: Ya, good morning, sir.
0: Iki kita.
2: Ya, to akan kau tuk tak mula kau cuma batu pingu batu dah tak tak ada kaya kau tak tapi tak cikat. Tuk juga siapa cik sudah kau tuk juga tak cikat tu. Kalau kita tuk cikat tak kau buku tu. Ia kau nak hello kau nak silver. Tuk tu batu tak tuk tu. But the faculty will push them, push poisonous light bigger than what you can. If you go to the market, you can look at the market. The market is very quick. So I took them. We are going to have a chat. I'm going to make it sound. We are going to have a chat. Kali kerja sebagai duit tak sahaja kasihnya jika pergi dengan untuk sektor itu, jauhlah kurangnya sebab ini awak tidak kurangnya sektor kurangnya kita bakal kurangnya makin kurang. Jaya awal lagi saya awak semua sekolah sepeda sejarah kau tak sejam dah sudah kelak tu kau tak pernah kau. Jangan kerja kerja yang tak sahaja sektor tak suku. So I'm going to go to the house. So I talk about children's time. I have a couple of pictures in the city. I have a couple of pictures in the city. So I tell them, we are looking at the right of you,
0: Awai, kamakan kuih lagu muka aku na, unak yuk tu yuk kak pilu ku pekam ta, kaya gak kak suni, cium nak kam nak kuas aku kutu, cium lem ta, kai sun yung nak sedeng kau pilas hatkan kan rut kak suku. Back suni pilas ko ka time มาตุ้มข้าเนาสูดมปิลูกปิลีแน่นี่กามาฮีอคุณาrequest akai gat kluku pikki umyok kluni kai galum tun toil asigeluku kha attam tangin kitlakka nriun neerut kluku pinnaartukut tama nalupil ton tlimtni makun kwa umit toichali una khwane kanrut ksumi khiluku kwa pilkhoqa akh nulla chunga ma illita aru lai khiluni pilina nawai ma ne mam tril khini khukutta angutruga tukutta iluruma alqita aru lai khiluni pilkhulini Elsie time toy kai galu ta pakam ta tau kutjali kingun nurulri tehena risuam lhtutta umio kaksuki pinnahtu kutut khakai time yakhi oksi kilutin kha pilri ta chakpiru nakuk ayagi luni pilk chali khwanik umun ayagaul rahtakhtuk kaya gaul rahtang kakan kaya gaul ramun pikum ta. Hello? Tosu. Hello?
3: Good morning.
0: Ii, kitak.
3: Ya, kisik pago, mam tresun.
0: Ii?
3: Ya, kui ngasik toa iya, kankang kamakwa, akhtakal rarun rita, kukhtagwa ma, Ili kun makutkona ipam tapispi uwasita maligahta siyaglan rita umyoma. Akkutta gomchuk simta elderam takansita ispakan rukulukito ay pilahto matnasisat tapkusuku sabat man. Awa yama kansat elderat pit Tiuk, upen kahpak. Aryus kuya ko, mio ka aryus tuas kuya ko kwan na ul ni ko na yuksuki kawag na mamandati suku. Tawa makujuk si tiut kan lasit na sakta. Nung sestuwa kami ko makani inklara. Ulih panrit na galunu. Tuai sawa yang kutkan kalu dengan report tua berita upcoming thermal breakup. Bunuhkan thermal breakup aku ikut tarik ngemaka litna orang rica ngema. Uru gunung itu na sama kena cimen ke cikuna buluh tu. Ya tuan piyakuk. Tagwa makut aku tawan di cilet kan dasi dumiok kawai, kat dumiok kuhto, ay pagi ni cili makawak entki cikuka, ulkan ikat kuhto ulun ikat kuding rit urukata, kali suci kuthani urukata nanwani nanwakan kawani. Tuat jadi pinaik sekolah kumyok ku awal sekandret na tuat kuksa kahani mukwet naik suku tuam kuih permi mukwet kahalun kawakan kialin ramak kita kan mukwet am seritu tuat untuk tempi kini mukwet rani ingat tuat tuat ikayuk kau tak sedam ke Kalakto, good morning.
0: Ii, kuya nakpas kaya gaulutin.
3: Yeah, good morning.
0: Ii, makin mamtres ka nag, ako nasu, kuislu kaya gaulutin pilra. Asilra magumyokot magpiluchi, magumiw ni, chalisu, kihukuta, keksiput kuislu mi, witalrita, advisory makuna pilu kupikita mai atu kahput mulkluku makam kaispitalu ni mayusha ilumun akuna kanrut kasha chikuiruma rilu ni unna chupu marilu ni kuskukpak piku ni kawa ni Ingrid nunit ni man nakanik chakukulu ni piku ni makatalag ngay to ka ntlag ngay to na pik kutukuhlum kangya ni Ingrid Jora tukut kuhlumit Ingrid Kilpak Mountain na nagpiduk buta Kisra likasigiluyagam tamakut ukut nunnit ingriaga tukut anik cangkut mani awatempni manakanik cak cukauk ungalis kamkpit taylami ungalis hituk taym toy cikuk manna cupkuni mani kualrin ni kais toy pici kaun gani sukan rot kamkthu aku ketawai mulis kluting bilrit anak cim nunni nun uhum su angu yakhtulim kpidu kputta nunni kliha tamana sandbars makut nat amlhtu tamani tamakut uudu chukamk chikkuit taim toi mak tamani piuskalikini lukukha chikum chikuk kluni pikuni pius kala kluni pikuni knasu tuntutulah mut nunit ni kti tamana pilham khtu cikok toi kautar luni an luni piuk taim toi tang khoh toga sem kukhi ma wat kelim sunun ninun tiki teng sik kitun riskun ni ketmun manna khamel kham nunni uka a kalgen gemik to north algen gani a east algen gemi a pilra tammani a tamman chek suna okka tang khortulukutoi a pillamta a kautaruni khotin pekame a akun lengkhakluni makham kchikok man piluni pekame a awani akuni chiqwaqni a 2000 milloni pilkhamini a khotin toi a ul ula kha piksaw na kubilhu kuta tufluni pekan atulas put pik atuk sait khoh put ashagni awai ungani pai me atun tutulah me tukut nunit ni cikuk tamanis nuku rainan ratni ashagni mannatsuplhuq natpohpis tailamit toyun gani chikuqtiki chammiu arulaariluni pilhan ulni urtsilhuqutta mayuqpaagallhuluni toy puyuqchuikluaq mani taim maybe 1/3 tamatum nunni ni kakai ngikilu kuhik na nakasisakput bilhuk mai takukli takuam pin rejuk suko yun naita akan kan khciga tu kutta ulengai niluku toh nasom tu takwam taim atu rakkaun riskum tu cam ketua kan khenau nani cikukun nawat mun anak kau ka taim хахтук хакын хомам трэлхэн гамавтан ярамун аяалк а бай баушнун нини а чукасагах пкнани питалхлуни аяллерани тотн питалуни ткитнахтук таммани а каллератхун пиллерани 67 miles an hour тойнун нини таммани аяллерани тотн сассахнахку и китаква чали хони хуумун каягаул гаамун биннаарту гуд гуд морнинг
4: аккан кли паша
0: и
4: я гуд морнинг акналу илан касут чали акул мицу ая галрек мугалк китси чигук таммани иллайт чукам гуруттут кавих kawis yung nungumi ilay tungguri lakto tatsi mukhlu si piso ko nakto si kuya nakpas nito din sa
0: iyi kuya nakpas kaya gawalit
4: good morning
0: iyi good morning time pawani ko kulmi maani mi kusko kwalakin kami pakuna aku la Uksuma uksuma katuka cupengan sekus kokwak mana ciko wit wit tatuluni urukuluni pilami kangwak tatuka makautuk tan gaulus haulosuki tufluni kuih pak бэлхани а ухуйлхуук мак ахкын гуйх балэрнэрм маавта а гуйчаамун а тонит той мак амлсхуука макутлуу а канаарсагник хонгута питуук путта канаарсаягаат а той пит таулхуутони таммаане а ирвихкайламэн ирвихкайтлхоомэн амсахлуни пиллхани тотн той тотналуни пиллхани акулми мак амсаллхуук а токн той ая хнат каммнун памакн early 80s illotni ayalhuung apamaakin kasigilumka nunalin kisilo tangin kisilun rita katotin pitaluku malilang kami totin pitan kisilun rito taim toy uksoguluni supekan аулах пагалуни ануквагалуни су а канакэн аямахпим татунг ангик а чамперинг сим нунни никмаюллагаатук икитаки хонихчалиумэн каягаалгаамэн пиннартук гуд морнинг
5: гуд морнинг ту эврибоди данин гамиунга акана аккакутпэн каягаахто скиинген
0: Ilitaksikutoirinan akkan kiluman kalahtun.
5: Yeah. Kingan kwani apitur lo sina reog lo su atarin piskin ni tagam question nang so imu katahto kan katahto kiuli kakhtnik ijuknu na atyorni. Kwani ko kwait na yukluni like president ukutwadoy kansulani wita duli Deutsch Stalisterludung Administratorarludung Deutsch like Dae ma taifun hach slug o gais y gwasanig. Da wa mat chyd bifgnag I da wa am cwestiwn na'n chlaw byw da ach da gael gair o si iawn. Dac yn ach da gael gair o lwni. Chwadn gha, like, meeting ar yn yr atnig, president am chair ysgolwg o imna. Meeting ar chair o lwg o dweud adan dan chlwg o imu. Adan dan dan ato o lwg o dweud am chair hach chlwg o president ar o na imu. Adan dan chlwg o'r gadael ysgar gada.

0: You're tuned into KYUK, repeated in Kangirnak and Kuigilmuk Radio on KKWG 93.3 Kangirnak, Alaska.
1: Kuyan na kok litna ko bigni pinagaling ng mga mikil ngut litna ko tuyo ng alutin. Ikayok suta asigalutin likuwas ka talak na kput na zabagak suki litna ko mtun kuyas kput likuwas katnik.